Australia, Winston Peters. Well, let's read a title for the New Zealand first, the Shane Jones. If I bear on from Telangana, I don't know if you say so soon I found on the fire, I cannot tell it to sang in the dead night. It's from Tangatawa. My only two pillar and na fatanga ina el kapeneta foile nei mo le malanga le ale minstale neu Jane Jones tolus ful tolu afi ia ae mo mo muda nei na o le ono su ful tolu afi le tupe na faalu ele faipure la Winston Peters ila na malanga le kanata ia ole la ke le amenga alwai ole o leisi me fono meo ka avale foe ka o limousine ka avale ke kele fone ngay. Nol kama nga sa afer wo e kumaro. E stand by ala le limbo ngay mo le 24 hours lulu fai ku la. I le tolu aso. O le kau. Kau la le limbo le. Konu afe fikuse la ui vakasi. Ia a la sa pa keki a ku el pa menge. Vole le me le mo ofiso fone le o vai fafu. E mau are taxi le lima serau ka. Alu ka kangi. Alu makua I ula vale. Alu kai pūra ngai. Sāu lewa ngai le lepa. Lewa ngai le lepa le lelo Jane Jones. Ia le ala ua wai I alwaianga Winston Peters. Wa wasa mana I Winston Peters. Ia le fola kua idea ni malingai mele rida. Ai ole ala e defend. Ole tali pupuni ia elanga kama wa wasa mana I Winston Peters. Ia le fale kongu le wari ni mele rida. Kai mi foya o yele ningai le fenga malo le lepa. Fai pula ngi o Saint John's. E vana I malanga ngālu. Ngālu I fafu. I tunu mau. Pio Amerika ya. Ia ngā mau iPhone fale kongo re. Ia ma sa ui pepa fo. Ia me fo. Io me le sang ngofo le hotel. Sa ui ma le piri fo. Ile leo wa oka ile li fo. Mo me wa hata mata ngā. Me ane alfa fo ka angala tunu. Mo hata mata ngā fo. Wa oka ile li ngā. Ile langa piri le poku re mo. E ki vi el fale. Alfa kari malo. Ia ngā la lau. Ia musiko. Ia ngā la kama kai mi ang. Yeah, la wal wese male le pa le walu I le vaenga Winston Peters ma wasa mana Winston Peters. Ai fo kam ko kia. Korsu ko lu afenga approval ka pinge ka volinga I molanga malanga le ka nga ka ka zanga ke nge se usu nga fono. Ai emo enga wo ngo su ko lu afet to pin fa alu tanga tele nei. Ya tairo ye. Yo me ha faila lo nei ai ga sin kala ku ngal por ki ke este mi tato tal novo inicio. O mata upu lo lo gala lo I foil malo New Zealand le taimi le nei o sa unu ni foil mul fainga palo te tele le tunu I le fai unga o le tau sanga Ia, tatu a tal pisi nei leo tue lua minu te tale I tula e lua Ia, ma fai maila ua kani I au Te, nena wau na aunga e alu lau le kio Ka mai sa upesi mul mana au ke alo fatua I lo tina Salam, ni angam tele tafi tutu Ia, o nena filo na asufa nau Ia, o I fai mfoma mai, e pisi ngia lau kama Alfonso

Ya, itu saya mila wah cacing minum cuci cai, ya leh culai luar leh faham mai fasal lengan sama susu cai, ya ilene ya sotofi, ya ya oleh si mata upule oleh fina wa foil porki kini sil termini oleh wa fina mai ya leh lepa, wah oleh nafa ya lawi luar leh lepa ni soal tu anak tahu fo ilene vaya solenai, mole maloni sil, leh leh faham mai leh vaya ngale national, ese fulu valu pidionga ya le pu kele nga ye tonu le ole talfa taule mai le vanga le na le lepa a le la ole wat wa tu ya fo la le la tu le min le so up o meto tupi a le lepa Barbara Edmonds ya o se tmat sa mo pu un si le fil a ole la na fa mana mala mala le mai Barbara Edmonds to pai matuna lo elisiona ngo to pai matuna Barbara Edmonds ele ai ele ifa ai lo ma mainga lela ko lela ko kala kupe lela to fu fuanga mole atina e New Zealand ai se le fa winga ngale fa winga mai le nesu va pes fu va lu pidiona le ele pule ele dopo femo mele to pe fa tu moi e fa ye fu fuanga nei ma por lo visi ne wo fu lo mail vang fa fu ele le pa au fi ai le tulanga fu le ne o a tu ra i mai le te tele malo tu son fu yo la ma wo le ava no fu ne tanga tu ma New Zealand e alo e vai le fu mai fa tolu ile tau sanga e vai fu ai fu mai tolu o visit le fu mai e le tongi e tongi malo Yo le la ko future fund la les fur ko pi yo ngalen fa sa ya vo inga e la vem kama nga le fo fa lo ku o le au fi ai fo i ma fai lele o le amu fo le tu pe mo fai lele la lo umala o le ana va tau le al le pa le o attack le national fa mai fur balu pi yo na ta la nga e lo po fe la fa ku pe mai ai ya le fa mai le pa e fa i lo atu nga le e fa i lo atu ina le terminei ya le fo fa nga le le pa ya ma le tulanga na SSL tala le al national ya ese furu valu piliona le pula ye trono le la tutal fatta un tupele mai ya le na ne wa makang ve la kul pro ki ki New Zealand ya pe fun sir fior va ya so ne le sto nei nei o le fo la la fa ye le fa la lo ava va samana ye Winston Peters ye malana va enga fa o bu fa yo le New Zealand first ya mo tanga te pasifika ya pe ya tanga te samole e mai ye wa le mo te samole fa ye le talo nanga po le filo inga le New Zealand first ya mo tanga te le pasifika ya so ata ha o le uli ata po le tula ta si ele te fa lo motri ya ya le o ka fa ye mingoi ma kama fa ye mingoi ma ya ya pa ki vole nei if ye mau le palota tanga te pasifika pe na tele no atu fo le vasu tene ya ole fo o ye le vai nga le greensway fo ela tu sui o lo fa tu tu ele sui fo le alu mangele ka vai me le lepa ya fa pe na fo ele vai nga le ali New Zealand first o le fo we ela tu tanga ta ya ma le vai nga fo lo le progressive ka o le progressive party o le wama kangsa u numar foi ngumelo kanga kaila ngulo ngu ingal vahengal ini ala foi la isa mo nga ufa tutu mai foi le vahengal ina tau vahal fai ngapalota ole manana ufo il palota tangata pasifika ai pau wale popo le ngale ya tangata pasifika mkwa fatala lea le tulangale na yole ala ule sikala vore malwe fai palota mkimsalo aere suya ngure natura o tatu tangata If you are quick, you are come via quick. If I did this column for Paloca Macquale, care, Paola may enjoy life. Yeah, I come out with Fangala at a town for the day. You are a kuma like Melalama, Lole, can if you fear you. Yeah, so let's see, Lumal Cow, Lope, see, Lumal Text, Poa, Umameo, Cow, Soy Fanga, you're not.

0: ni kaka ya ifafu o nga ele isangi ele amakalo ia inge usina mauska lia mamilika a
1: ya iti manga kuwa fo ya lesa ayaru investo kupa ya ima ukingoa la isa o le mera investo kupi o a mese la ya o se kami mwamole wa investo ile wakakala maili ika nga kafole fai share ili vale wa mese ya yaso la sa sa ye share ya share kakan fai share ya mwamili o ngea mea a kemi mwamole nge leo kakala maifonga ni ili loku elefa maka wakalia li mafe wakalia li mafe kala e faka oso share kemi mwamole nge wakupole me kire yase nga lwenga kangu fai mwamole li mae a fa pefo e saka ika kupe fa pe ngaka yo ko mokingo fo ngare olai la official de ma ki ki lo fo le e e e se o me mo il me le fa pura nganga ka nga ya fo le e o wa le fa pe se me ku e fa ilo sa le o me ka nga lo ye le ma fa ma official le a pe o le me nga boka mo fo le e de I le mele, pe o le kunga renga renga le sa sa ngo ye le fionga palmia. A o le la wa o ma ye le finga ngalo nga le ATP le Asian
0: Development Bank.
1: It's too risky. Ma kwa ke le ya le
0: da fa inga le
1: mo le mo sa mo fonga le me ka kupe. Ongo al kam uranga fole o lo ye le ma ale o kam ma a ingo le lo langi a me se fole al ka ul soi fuanga. Ongo a me se ala sua o wa wa ka ka sua o ya ka ka fole se na wa ingo o lo. Ya so o le o ke le ale a fa ingo fole o kam ma a ingo ongo le.
0: Pa fa ila le
1: a.
0: Ya kalsi ya ba umar ka kalsi ya mo le melek falo ke la la sangil ma dia umar ka wa
1: ya afola nga de la sangi de o le la sangi ale a o ko so ko isara e lu ya pomu oi
0: le pango
1: ai wo le fia fia e foi ya tram la ko ya
0: ka ko
1: fa fi de mo ku le me a ko so foi ya
0: ya isala e ona me nga wo ko ko le fia fia foi ya isala e so sa fa pe vole lu ngo le ku ai I don't know how to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a I le kiuke, makanga luengo le kiuke, lefa pe makua I keleo o me mafoyo invoices short change le malo, mo meo fake invoices foi ka ngakai o kue bailako me le kiuke, Ya, mo me makua kele, mo kampangi, makua kele ar kupe ngai cha kau ngao, mai le official lafo, ai le iaoa, Vai com milhão de gente, vou uma hora fica só. Ali eu falo com o Palmeiras, vou ele nga o sul fam kalanga la wo fo vol nei ilanga langa langa ye fo isa o le fina winga por tal no ngol pa ke kila por tal fa to le tup ai fa mailanga ya ki ro ko ma uru lunga kele ya projection la mai le estimates patch the estimates le coupe mauel malo mai le customs sa la la venga le upa u la lo la lo ko le ho ngo ki fa mai la fa mai malo le ai kwa ke le ar coupe le coupe de kele fa le kongu ngu coupe va ngo ki ke mo me fake invoices le ko le kinga ya mo me coupe fo yo la fonga I ma fees ya ola la la kam fo fa ma ma bo le fonga I coupe le me la o lo ya
1: ya ole ya o ka ko sa mo ele nga ke si la fia
0: eh oi
1: ele me ma sa ni a fo ni I le Ele cara foi it's not what you know but who you know
0: yeah
1: o que ele me fa pena ele fa que ia foi a falar com ele

0: wai. O le wang ka, o le wako si de fia ma ka kou lor kou langa po ye me fap te. Po le ala wase kede o se uke, po le fia kidi. Ala kou lor masangi, e ma lor la wang la e masangi ma kaka le lor. Ya ko fap te nala ye le onga.
1: Ye ma le mongo mongo le kupe, vo le le kanga, a.
0: Na kong wa, na kong wa.
1: Ke ronga, eh.
0: Se kosia, se kosia, ya, awe kou al kontena, kou su lima ka ala, al kontena kumu.
1: Eh, sa we. Ya. Kwa kele ya fale kong?
0: Kele ya le, kele ya se nga ruenga, sa wala nga, kele ya se nga ruenga fiyo kwa ye le. Nga ruenga nga, mba se ho kanka fai nga ruenga, wale. Wale me piko si nga nga nga fai nga ka, wale fai nga ka nga mong kanka fai maungi. Kanka nga mong kanka fai maungi mo fai nga ruenga. Ya wale ala fole ala kukupo nga kula nga fape nga e. Mas ele foi no fio, foi no fama, o povo ia com o que fapé, mas me fapé.
1: E olha,
0: mas também foi no malanga samoma, o balu ave coa, o que puxa foi ele. É cacau, olha esse caimi. É o manga com o congira que puxa ele pifala, é o que é o que
1: é.
0: Aí ele disse que ele me caquera. Olha, o Sawakanga, que o que ia ocupar aí, ele.
1: Pifala. Sol.
0: Eu. O papel era esse, pô, sal, esse é ninguém
1: mesmo. Me vai fazer um guia. Ah, lá foi. Olha esse. Cala, eu falo com o Samo. Olha, eu vou com a ganga, me ale, olha. Ole malo samo foi le e kusai ma mal case foi o kame ki ko duole ka fi oi Vietnam a ole la fa longa kun el vaso ngil vongo fa pe la wa wa wa fai fi so ta ingal foreign affairs ka ko ya ma la ko kom ta pal foreign affairs a Vietnam a ni ka mo fa ngal foi le ye yo kele lo la ola sa ko fa longa ke a ni ni me lo ma ngal mi al fi so so ngel malo i ko duole.
0: Ya ele o mangingo que le foi la u faron logo pa vale me foi le na o Ricardo sanga a Macuo o le na aven a kawal palmia ya na la sa ka sa sa o mal palmia o a ka foi sanga ru no ya a tu sa le mal sa o nga foi le ale a sui como sin o le le ya o na ru ale le malo ya de la copico la au
1: ala vega le le
0: o le oficio le ya la copico
1: nga la so kai le sa mo le le a Vietnam a
0: yo o so kai le sa mo le le ya fa pe na fo la le oficio o le o
1: vai fa
0: o vai fa fo ya I Vietnam, ia fapenga fo, ilka komis ka waifa fo. O lau, pa isi feu kanga inga fo lea. Ia, a mai se fora mo po, mo kura fongo. Fongo se kino fo ngarete, ia isi se piko se kura fongo fo lele e ongo. Mafai ai onga faanga yoira, ia fo ima ka up.
1: Ima oke loa nga ele, mafai nga mai fai wai, fo ingis fa pepe, mafai nga mai fai sa mol, ili mafai. O le mei e se ale ya jurisdiction ya Vietnam e se le jurisdiction sa mo o le angasala le nga fai o in Vietnam ya le voi kafalong a le voi kafalong o kwe ngu fai sale loki
0: ya wa e ko fote anga sa ngu kore e se ko fora kumu kuyo mara ko koi kula fong
1: me kau fai salang
0: Me kau fasalanga, basi ho la, ya, kako ke mkalasi, alwaanga le, esi, alwaanga, ya, ya.
1: Komingisi, isi kai,
0: Komingisi, ya, le, alwaanga le, ii, ya.
1: Me kai lo, ya, kake, alo, fai ngai, kamai. Ah, le, pao le mele, yo, le, su, ele, si kanga, kavoy, le, le, fa, peo, le, fue, on the run, mai, auskari, ya. Le, si, alwaanga, le, kengi, le, al, kukongaki, ya.
0: O le, mai, le, sa, ngore, fio, le, suma, le, a, sui, komisinga. Ele oi e te fa mau mau nga fo nga le i kangaka maranga mai sa mo o sa wele ngō kangaka le a sa fai a la kousu isu e nga fo le le mpa kase ma le ofiso fe maranga inga. Ele oi e te fa se mea fa mau ngia o le kokongo sa mo le kangaka le su e nge. Ya o waka le rola i e.
1: Ke le er kese nge, ke le er kese
0: nge. Ya oni si foi me e fo ya ka ko a me si foi le ofiso le ele ba la ka lo ka

whakaari, tātaha hiwa ni ma. Pato ki mālolo i whetū ko āsela i Itali he taha ua tolu taha. Aiko e ne pekea, ko tolu mfuru maonu. Pea okuta kupeko e hufanga eni e ngahi koloa more, ko e hufanga eni e masiva, hufanga o e kau alutahi peko kau seila, mo ki nga otolu koe o kufononga. Pea okuta kau foki, ko e hufanga moeni o e kau tau wa ua u. O ku iai ano talanoa o toko tahaia koe ni, ange koe ia o mea e toko lahi, koe mole pea te ki koloa pa te tautapa ki he tokonia, sanga to toni o patua, ki kumi ae mea koe ni, po toko taha koe ni. Upe he, na e hu i he kautaha koe ni o sanga to whalakiko, pena e toko taha nani hanga o kaiha asi ene ki tohe matifoko e taimia koe ni o kui kaike mau e tau tolu tau munu ia o mau tohi ka koe ni e na te eki na e hanga molofia pena ene ki tohe tohi o e saame pena e kaiha asi e a toko taha pena e fai kore a Tonio kore ki he ke toko ni mai ke mau ki koloa koe ni nai mole pena e tari e ke o kauia i he ngahi koloa aua ki ai kutokisio hi fokuto e pe e mniteia e ua pe osi a e tau taimi fa maaloa tupe e motolu i he fa mea mai ki he tau polo kalama mo toko ni mai ki he fa hoko o e fatongi e koe ni kore fomole mole pe i e tau mui koe koe kovi au pitope ai hala hau mei se mei saute o kalani kako e whaamu pe ia mou ia toa taha koe ni sanga tatoni o patua ukei ai foki mo ki nao tolu kua ngona mai kua nao toa tau i halofononga o e mou ui korea pe ai hufaki ma ki nao tolu na ukei mou i e whaamiri ke mai ha whakanoonoa kia ki nao tolu i he mōre atu a le whalala ānga pukoe ofa ānga pukoe kaunga mu ui pia whatawanga ke hoko a e tau ilo otua ma tau tui otua a e ke ilo ai koe mu ui koe ni a hono whangatangata ka koe kātupa e ni mo e hu anga e ni ke mu ui taengata pia mokina atol katoa pe kuo pekia whatawanga ke nao toka i e whi maare pea ke nao hufia e pure anga e otua a ke nao tolu ku ke imo ui o mai mo hawha noa noa ki hona uloto mo e hufe ki na ke nao tolu ke nofe i a e pea e lau maare e otua o wha noa noa ku uhi ko e more mo e mea kuhoko i e nao mo ui mo e ngatanga pea a e taupuro ngama ka e mauaha e fiafilerei o tupeko wike kaha o mga hi wike mai koe e ngahi koloa ki tau maa.